Koopodong duho Wuhan kohimo monikid taun. Mundong namot o vinon montok mamantang dotuhun ito mo'y mo miyampay dotoko. Izyo ho, oko nopo ko pakakalaja kohidasan nga mokikinongaw tauhi om popotonong sunduvan om nagihundu ipakalaja miyampay aw manutul do inusan. Nos, miyampay topyumanan inoponu kosyanan oko nopo ko mangusap izyo ho do ganit idtinan nga mangusap nagi topyumanan do kosi om kahansanan susumakit. Kumasa via vinos, pingisaman diosu, au miho gatangon. Kotobian tadaw nos somvinon. Nos toko, timpumikot toko, vinakas ekonomi panamangan.

Tapi naik kami kan hozo i oitan do zina menta di osul supi menta kopehan song hozo no pahai di honga i datu Justin Stimul om hinozo mahik di osul supi miang pahai kasagahan om no kong utoko hozo di morin kinjau i oitan do ina kopusan dekai om ina kopusan ku kadi Charles Robert T. Sal menta kopehan no bayan no jam kapahu peramtu minit nadi do dong usupapit bawang nitaku om ingkopo naik pahit sifatu pahumus do kopehan kokomoy do kozo tawan e da pogun takau montok tarabai na diti kapram duva da vuhan diti ko himo tadau ko duva e da montok do ko pahihan te kointahangan diti ya Meteorology Malaysia umasa am do dongo suvab diti ipipiwa kinizunan meninggaud om nagi miampai asam ipipiwa kinizunan ikinizunan sakit dongo sadap itin pa montok minso sadap kya dongo sadap na pa nga meninggaud nagi umasamit ipipiwa kinizunan nagi babos tasibo hinasu na bayan na diti babos tasibo na pa nga dupang param tahu darja Celsius mitakabas na pakozo nga tahong param himo darja Celsius tadi kumata pinay nga vi so kyo nang kivaw na po da palan da humabus da ungo subab diti nga kalahibay magabit pazung pazung na po diti ako na po kamuntak untak timpo da umasam na po nga agumo kagunaan na pazung pangumuhig da sandi nagi nabag ganihan ko saon dati datasu ko ni tadi pangingimang datasu tayo ko sabay ko din na pangumuhig nagi datako mantado o sidangan yung pwede ti hinasu tadaw da babay no diti tadi ko nato binay ko nga bi tamangan na kumuhigan sandi nung akon ko sa tako mintamong datako sandi nga isay pribago nung ato no pa nga sa tako sandi mingkakat ingka no it ko pasisan tako datikid tadaw tadi ka na pagkin ako hoso di Sarah Oliver Rainer Omok iyo ay tando Sarah Olivia Raina Omok iyo ay tando ina nganu sutanan hozo di Janiri Sipaji iyo ay tando ina tovud ko pasizon ko.

0: Gahong, di ka babago bo? Minanalifon na beng dago. Kiva ka kakabahingkangan. Nakatigog so.
1: Daddy?
0: Nga, okay na di bo? Nakadandi si ho da manuhong lago.
1: Kada ka makadung gahong. Nadungan ko na dati dino. Ako ko ngaw di abaldi. O gumu ko panipuan babay na diti. O gumu na inadungan.
0: Eh, nasayzo ko na nga vi gahong. O topot mo nga vi eh.
1: Ano ka kabinos ina beng?
0: Makianoy siya ho na kupayahan account ko. Om na ginumbul kad credit.
1: Di ahong kaya ko tay. Aoya beng suka-suka makiano kupayahan to sa sandi. Manipuin no.
0: Daddy, paing ko di eh.
1: Nakataak no kupayahan no. May gadi pinakiano di ho.
0: Oh, ako po. Patakon kuido tovi kang ko to ako on dom minumbul account ko.
1: Vasi ni nagahong, suvay ta daw, sangyan ko tay mo kadohoho maza telepon miya gadino, telepona no BNM, teliling, iso, tohu aiso-aiso, vahu-vahu, himo apat onom himo. May daaw ko sisigo ginavo, biyon vaguid hazagan beng nagara Malaysia. I www.bnm.gov.my. Ikiguno na po nga, kada ko tigavo, potodon tutulus pamahavan. O gumu iming hahasu na bahay na diti. Nakahantay ko kakadawa usin mitunoy. Nakautang ko dokad credit no. Kiwa na ang takantay case ikut no. Hih, mo gun samang na po.

Tapi naik kami kana hozo no otako hozo sugando ikamatan ka di Geoffrey Cole miampai kino bangan mega di Cosmas Jean i Betsy Michael Adolf Jamit Anna Stanislaus minami sugali ohana vokon i huminozo do sugando ikamatan om lagi hozo mantari pidikanai ay tando nekot tadaw tagazo. Mantok pa yan, may na jam kabahu, pat ng pram tahu minit nandi, dadong sa wabit pong nito ko, ay ka na pa na jam ko sa jam nung sa wabit team, yan pa ko tampot ka na jada gay ko ni, ipahing tonda no ba, bahay na diti, idumbangan ko. Pahing ko pa nga, kapi pa siyan, kumadi Maria Joachim, Joseph Golombo, ako naghiwan, kumadi John Tati, deho it, Kampung Langkawit Papar, amikani kumadi Lucia Tati, Florence Boyjol, Joseph Potilu, iti atambah to ko, Iyo, Beng, ngan daw diti. Maana gimana kumadi Yunggun, Imne Gansing, Red Devil, Teko Ed, Marius Marundim, Albert, Richard Binginios, Ellis Shirley Lim, ingkane kumadi Lucy Doyo, Helen Yong, Florita Kinajil, makikinong ngabi do Sabah VFM, kopi pesan kumadi di Suta Insanan. Maana gimana kumadi sa Viavi makikinaw i TikTok do sa Viavi FM kopi pesan nung sabab kumari diazu am nagi masaid Facebook kopi pesan nagi kumari diazu nagi mantad i WhatsApp na ait kung handi tinu di kopi pesan insan pag kumari diazu tin sana nung patuhanan tumoy mo miyampay da gaida i da sa Viavi FM am katuhanan ito mo mo manakadung do ko sa himbaan ta ko diti nagi magisusabay ko sa himbaan da i sa Viavi FM diti. Dari tapi naik kau ngapi karena mungkin aku hozo mantadi Maria Tati Omis Guntingan yang ay tando pasonku.

Tapi nak kami paguhi do pauni zonku itiadu voho zomi susut paguhi do temang kisar manta dia zu manta da kesaimban tako do namot iti kopi sa mo tako bago do jam kapat tahun pan minit min susubab tada susubab kaya pa di tia bos apa sih nagi dopi hangon tako iti o kanu po katakan nun kawasan dopi hangon nga itia bos nga kawasan nagi kani untuk kopihan tako spain sanan mo do nung awasi na po nga pohopian tako ito ang ginawa, so kaya nung aon na po nga pohubusan tako ito hingo banante kagibang. Ito na po nga kukumoy do patako na ginawa nu muntok do guminawa. Kaditi, guno no o ohaw nu muntok kapos yan, to hingo nu muntok do manakaday, o mahongo nu muntok manak do sokodung, pumusaba nu muntok katapatan, o nagiginawa nu muntok guminawa. Dari hono, kumusta na po nga ano na po ikibaw dahi dito ko nga patakon kung kapatakon nga pag-isosa ko nung toko na dah kumaday tiso om tiso om kada toko kipa may po kung dito ko niti ko ni mamusaw do balazanzo nang kumahik di teko mamusaw do oso nang ko daw ipinanuhungan ko daw di ingka ako ni kipa may po kung dito ko mamusaw mga di pengko po nga ano ikugino na po nga pato nung ang takot may maginavo sa kyo nung auhi teko ano ka bo sa bay iklas o ginavo tako da manuhung na tuhundi nga po iklas na po teko po hugos na po sabab na po nga tingadan suway ipahingan na dito ko nga mantad kiningan dan ikaw po nga tabinay ko nga vitam mga ito may mokaydasan na tinan tako ako na po ko tinan tako nga sunupan tako ang ginavo tako sa kyo nung opyumanan tako do agak o pamusapan tako nga kada do potimpono sa sondi kada do pamusaw sa sondi kada potimpono pagano to ito ang ginabo wasi nagkibaw do vokon teko kibaw pagyum na do tambahut imiho to kohan sanan ang pambusaw na kuma do tambahut di may do ainganan ni da o ginabo to ko binagat ito ang ginabo to ko o magi binagat it pamusawan to ko kumatabi na nga bi itimpo ba no maso dati panakulita nga hansan to may managing mingat ingat doon panakulita kadahivay do maguna tag kostavak nagi maguna do signal so ngayon do mga id givang teko id vanan mo do ay sorry da ombuy ngaton do libol subay idobi kiba may vokon do tabinay kani aw maguna do signal kiba di do tambakot idobi di kulita di nga yun intay biyo yatuhun aw maguna do signal kamay bo daring ko pa ngayon no pason mantad kumarito ko tinsanan mga tumay mo kay dasan hansan na tumay mo opasyon tako na ginapaw kumaday design na po tumado ako ng abidon amat tabi pibasan mantarago Stephanie Jeporin Jouti teka DJ Steph teka SJJ katabian konsikan ni San Pabago o katabian konsikan tadaw nos kumasabi abinos it patutongkop pagun it patutongkop pagun diti itanda kong tadaw bay no kapadam duvo do buhan diti ko himo San Pabago katabian tadaw nos kumasabi abi nos sabi pakakalaja e da kopisan do kahidasan tumodo ko nga bida namot hozo pumupusan hozo man tadi Marcus Payus ya itanda tado kamatan id pagun sabah sutanon hozo ditiatin mo kan di versatiles ay tando lumamay do kamatan

gula at kasip kapyo na intaran anak rapun koto nukain kulian am aloy munang rainan taka. Ararayan pangalapan ra gula, ngibitra aruwal kencing manis, pansor nulumbak asawat, lomok nu inandra ararayan, am kerusakan nuripon. Hitu tulu uvaval atatalay apakuling rasuang pangalapan ra gula. Kasa, kasuangon ang inum rasungoy ansap, karuo sa sandukte, gula, kulyamos amis kono susu pekat manis, susu sejat kapo am krima amis, ratukir nun sanggalas inumon. Katalu, kapulingon ang akan ra akanon amis kapo am akanon sinangan ra gula. Kapat, ahimpin ang akan ra akanon amis rapat mar ang akan am ambolong. Kalimo, balirin akanon amis ra kikinawa. Kaonom, ahimpin intra angali ra akanon am inumon sinangan ra gula. Katulo, pilio akanon am inumon akuling ra gula kapo am ika sinangan ra gula. Apakuling pangalapan ra inumon am akanon aswang ra gula, ang ibitra inan apihah.

Nunali Rahu nali sulapit nali amnando no yo. Amray no wangon ku ikapo yo man taka toho mo rahu taka turay no. Mungkin ni kakasugur 30 taon na inumlando na ngayam na kuno rahu taka hito. Maya pesra longgo mno inan ko maupus sa won so no ikapi atung wilin hito no anak-anak pahura to. Ma ingalanan ni krahili raulun murut ko namnando no ilian taka ano kuno kaulayan hiano ang kuno pahayaman hiano ang kaki saumim rahu pinamalayom malang raulun murut.

Sumuko bulan kalim, Sabah amparamay ra oro kaamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apas silulum rita kagawi. Ika ahuntob ra aun pono agama ang bansa, itakalumulur am amparamay, apakapirot ra pan siluluman ang pahahansayan. Ramayo taka, oro kaamatan 2026 onom, rakusim amis, papaintalangan ra kaulayan am nan salinut akanon tradisi. Oro kaamatan, apakapirot ra pan siluluman, amparamay rapahan sayang.

Ya, tamne ko jam kasi am talo na pa da minit ada tatuang antak data binarity insan po katabian ta daw nos sam pamagunan ako mat insan nos hiti ida pamagunan ya anagin nos sedit mamasa dati makinangaw diti kasalimbahan at ako ida maso data pakaraja antak data tuang dat binarity ponsi ko amo gigina matabne ko iti ko ngayon tawan madibut maninggaro dati ta kapagawit rasam ta sapo antakan ito po ng sipita ang tenam kuala po niyo bofet kaningaw tambunan po nagi ida po ng ranaw sandakan kampay nagi iti tungod wilayah Pisumpuruan Labuan ya tapi na ikaw untuk dot banditi nga kumiyon dot nakatimpun kago iti timpo dot rumah sama kyo ya, mingat-ingat ato kau labi po kuma ada kayo dit pengyon ida kayo nandit oduya dat oluyudan ya, tapi kau antok dat tuang dat ada dat ako dua diti antok jam dat ako mo dua dat tino nga haro iti ababayan dat sunday ama kuma ada kayo dit haro dat sunday dit milaman to ko pagi rurumay nga milaman do kayo po to do meriti WhatsApp Sabah FM aso iso siam apat siam aso turu walu turu walu patap ni kau sining na sumusut manta di Mercilina pinampatan di Ardi tupus om langadku.

0: Barakatuh. Naikawis ang taka jam dato ko madwa. Mayroon tira tika sa limbahan ng mga kabasanan. Untuk tuang taraw dato ko dua di tito pinaikaw. Nga may ampay to ko di tia babayan dato sunday. Tamharo iti. Talo sunday to ka pagulo. Manta di tika ambalutan na to ko. Untuk dato tuang natbana di ti. Iti sunday dato ko moiso. Manta di tepi na itikam. Manta taman keramat. Maka sundet di tepi na itikam niti mila mindakod nga amo mila lumintuhun ga diti mila mindakod siyo lihat-lihat tatukuri ya iti sundet mantad itikam mantad taman keramat mila mindakod nga amo mila lumintuhun ga diti mila mindakod nga amo mila lumintuhun iti kumaduo mantad ditepinay dindiriw mantad kudat anaru-naru iti sundayt ditepinay dindiriw diti kadaw diti tulanut din dianak gay tulanut dinak gayo omit nakanaru tumod nga nombono patukadot lamin tay kawalay nga tindukan disyo ka iti kumatalu mantad ditepinay John nilunog miwas kiwas o tiki amok milo o pupusan. Miwas kiwas o tiki amok milo o pupusan ka diti. Ya, ila talo sundayt manta diti kambalutan takaw untuk datatuang databana diti. Ba, kumada kayo dit arahyan dat manimbar da sundayt diti nga mila rumamut doho. Aso walu turi sa 24 teka aso walu. Turu iso 2 5 siam iso. Iya, kumada kayo dit harap pamusarahan karet diti sundet ako antak datutuang natbana diti nga mila rumamot daho kya amba haray ti pamalawan asunong man kuramita iti hello kapisanangan datutuang tabinay
1: hello kapisanangan ni kanagi DJ
0: iya tabinay ubog
1: oo iya kunot eh
0: amba tabinay hampat isa sundet umalano mamarait diti tabinay
1: Nunu kagya di kumay sa DDG.
0: Oh iya, mila mindakod nga amo mila lumintuhon ka.
1: Mano pa ta mad ki DDG. Ida ti itungol ni DDG tu panay ga mindakod dere nga panay mindaw rumato no pondod at rumato mindaw.
0: Nunu gya mindaw.
1: Itungol.
0: Oh tungol. Nga sedu-sedu pa ka di tepi na itikam di ti tepi na i
1: nunu ka di mantad di kudak di
0: iti tulanut dinak agayo omit nakanaru temod nga nambono patuka dat lamin te kewalai nga tindukan di sio kadaw di ti na iti sendet da kumodo bo
1: ralan matina di ji
0: nakuroto ralan
1: Utari, idong gano po itinapagyaralan iti nga idong gano po lamin nga orikot nga idit iralan anaro gyari nga utari mantad nga idil ilamin itukad at iralan kakuya ko tumudu na itukad
0: iya kung sikahan to naraitan no iti sunet itapin ay dindiriw amiti ko matalo
1: ano kagyadi
0: Iti kumatalo, miwas kiwas o tiki, amo mila o pupusan ka diti?
1: Miwas kiwas o tiki, amo mila o pupusan? Tiki o karabaw.
0: Sadu-sadu po ka di tabinay, Johnny, mati tabinay?
1: Oo, mapamusarhan pala.
0: Aya, ang bapons ikaw?
1: Okay.
0: Yan, anak na.
1: Oh, ina pa nagiya.
0: Ya, konsikan ko man dito pinayubog. Ito na retan daw iti sundet manta dito pinay dandiri o manta daw kudat amba. Amo manguro man ko ala na yat sundet dilo. Nga kapag dila sining manta di mas ni sumiran iti taboy abay karitika now kinanghot ako.

0: Tapi ni kau memasak tu kami sampai di tiap apa yang datang Sundai. Tambah tapi ni kau itu Sundai datang kau masuk mantar di tapi ni tikam. Mantar datang taman keramat mila mindakon ngah amu mila lumin tuhun ka. Mila mindakon ngah amu mila lumin tuhun nila Sundai datang kau masuk itu Sundai kau maduo. Anga neritan na di tapi na yubug amu manguroh ila Sundai di tapi na Joni nasili Sundai dat kumaduo. Miwas kiwa satiki amu mila opupusan. Miwas kiwa satiki amu mila opupusan. Namiti kumatalu. Amiti na pa nga Sundet manta di tepi na ikaliun. Sumakoh na pa itutugok. Nga tumulod na ipirit. Sumakoh na pa itutugok. Nga tumulod na ipirit. Kaditi amba. Iti pamalahuan na sumusut. Hello, kapisa na nga natutong tepi na ay?
1: Kapisa
0: lang ha, nag-i-di-di-di. Ya, tapi na ito, mas, hamati sa Sunday, tumalan na mamaray, tapi na
1: eh, kumaysa ali-di.
0: Ya, mila mindakod nga amo mila lumintuhon ka dito.
1: Bakan kahit, tumurot ako, kumatog yan ali-di-di.
0: Ah, nakurato, umurot ako?
1: Sumurot, kaya tumurot lang nga, amo matiling lindad, gumulin lumintuhon.
0: Iradik ya. Ba, pengkura itu sundat itu pinay Johnny Lunog.
1: Mo ko di kabayang dire di iri na dilan ko di sana.
0: Iya, amo mangura. Konsikahan tu nerita nuhot itu sundat manta di tepinay tikam tepinay Thomas. Konsiko dia.
1: Maki belanja ako mulan dan sinding di.
0: Sinding dano no?
1: Sinding di medyan doon nilang di nabarasan ko na, la.
0: Ba, milay ba nga man ko po niya dati, no, kyo?
1: Ba, kung sikaw na ko na.
0: Iya, magal na ko na. Iya, kung sikahan ko ma dito pinay, isa dito no, dito pinay Thomas. Kung sikahan nagi, kung ma dito pinay yatim, tunuritan no nagi iti sunday dito pinay tikam, mila mindakod nga amo mila lumintuhon, simbar na po nga, tumur datulun matapat ambah amo manguroh konsikahan da kayo iti sining da sumusut manta di Fred Coming pinampatan di Joy Conin boros tulun kaditika no kinang hatakaw.

0: Katabdeko jam ko pa doon na pada maturo minit data to ang kakal to ko pumiyampay di tiya babayan data sundayit duo sundayit adit naritan di tino yeah iti sundayit takaw di tingan nasili dat megal di ti iti sundayit at ako may sa sundayit di Johnny Lunog miwoski waso tiki amumilo o pupusan sundet na paditi nga nasili na sundet at ako moiso to naraitan nila sundet manta ditikam ito pinay din diriw iti sundet at kumaduo sundet ito pinay kaliyon sumakoh na pa ito tugok nga tumulod na ipirit ka iti kumatalo sundet manta dito pinayati manta damparuli agayo pia gadya irad na banang pamalawa au no kaido ka bahit pa malahawan na sumusot kago. Hello, kapisan na nga natutuwang tapinay. Hello, tapinay. Kapisan na nga natutuwang.
1: Hello.
0: Yeah, kapisan na nga natutuwang tapinay. Ba, tapinay. Yeah, ba. Hambat isa sunat umalan umamaray, tapinay. Siyo amo agigina. Ako mari tapinay dito megalit amo usunong kopyo at pamalawan na telepon ba amo manguroh pansikaw na dia tapinay nung usunong at apiramutan nga mila rumamot kago dati no yeah tapinay atim wag pipe kanto ilan na pa nga panimbar no di sundet da kumapiro hila tapinay atim iti Nuridi, apa malahawan na sumusut kago? Hello, kapisan na nga natutuwang tapinay?
2: Kapisan na nga nagi kago ay EJ, yaku kawago dati mamarayt ako dit nanu kagadi di Johnny Linog
0: Iti sundet di tapinay Johnny miwoski wo sa tiki amumila o pupusan ka diti
2: akan ni ready EJ
0: oy, amu matimila akan iti
2: what man na patong wadla akan to ka jam meri DJ
0: jam?
2: Oh jam
0: oh
2: I jam lit I jam gantung kang kuya ko iharap at jantung daw yung iwas kiwas hindi
0: oh meri na pa nga nunuhat pangwaranan di at tapot na jam nga harap pahat pagulo ka jam
2: I jam lit gulo-gulo it haraot tundundu daw gadi miwaski was garem oh. Gari ang pupus-pupus-pupusan
0: oh tundundu da jam kangam na ila jam nga ila tundundu amu pakapi yo
2: iri na haraga i jam ni tarot wadi it jarum daw
0: jadi hamba tisa pamaret no dit atapat itundundu da jam ka jarum da jam
2: i jarum da jam
0: iya tepat jarum da jam nagi ka dito pinay Johnny Lunog ba amping kuro iti sundet man tadi tepinay kalyunam tepinay yatim
2: pemusarahan puno DJ
0: ba punsikaw na dito pinay yubog
2: okay punsikaw na dito.
0: Ya, konsikan kumari ta binayubog to naritan daw ila sundet man ta dito pinay Johnny Lunog miwaski wa sa tiki amo mila opopusan na matapot na jarum data jam ambah itis sundet dito pinay Johnny nga naritan duwa po din nalu amo manguro harakago iti tamalutoko dot pinapatad dot sundayit ambah pagulo palambusan ko ila iti sining manta di kasi di Joseph o tondo karahian ko karitikanaw kinanghat ako

Tamnikaw, jam ko pa dapat na pada maduwa minita dato tuwang kami na dato pada mualu minita paglulumang to ka may jam dato kumatalo. Amiti sundet ako nga duwa pa di nalo. Sundet man tadi ta pinaykal yun. Sumako na po itutugok nga tumulod na ipirit. Sumako na po itutugok nga tumulod na ipirit. Amiti kumaduwa man tadi ta pinayatim. Agayo piya gajah, irad na ban ang pamalawa, aw no kay du ka. Ilot, aduwa po sundayt dit no lu. Konsikan kumada kayo, dit nakarayt da sundayt aditi no. Konsikaw nagiamo agigina, kumada kayo, adit e pinapata do ta sundayt. Yeah, manta kapailan. Iti tanga sundet nga pilipilyon ko pagulo kyo. Nuridi. Nuridi papata do ta sundet nga nung mila-mila nga isundet na po nga mamaguno. Nuridi patod boros dit. Nuridi. Asa na nga takaranghay kita pinay ko on si kahanto iti tanga sundet ako nga ang asa na nga ikaranghay antok natutuang natman aditi on si kaw amo agigina kumado kayo bah dadamat at maganda diti pamalahuan do sumusuhut iti sining manta di Rick Jacobus ay so no kanitikan no kinanghato ko

Datang menikah isang teka jam datang ku matalu may aditi dati ke selimbahan bana diti jam ke permisa 4 minit ada to tuang pansi kawa mo agigin ako madok payo di takakal pa makinangaw tumano diti ke selimbahan ato kau. Bata mereka untuk datin politiman ku palambusa iti pason iti kapaguluman tadi tepi ni Abdul Malik mampapongkap da pason kumataan sana tambalut ida Sabah BFM ida grup yang balutan dikalihis nga siyaw kada kau kaus tu pekeringahan ku na patama dokayuh iti sudawil ku akada diti moris poris na padaron lintuhunan na pakurasam mamanaw talunalun totuang usig-usigon datasu aimpa nando tulun manaw panaw ikurasam iduanan napainan may pomosik tambalut miangat makipahu sundong maris parisa darun misoliyo kasait dikurasam magalay na dipadang mangilag usigon datasu ya pangsikawa mo ay ginakuma dito pinay Abdul Malik miti sumusuhot manta di tepi na Joseph Botilo kapisan nga na totoong kumahadya tepi na Joseph miti pason di tepi na Joseph sumuli mamason kumadi Julita Magret Lucidoyo Maria Juan Josimindong Florita Kinajil nagi kumadi tepi na Inay Rosugud Inay Emilia Sandakan Charles Loginon Patricia Nicholas, Julius Pansay, Avitus, John Modoit, Marius Marudim, Joachim Kubot, Liza Pitake, Choi, Ida Taman Pasir Putih, Amunagi Alihuan, Kumadi Francis Borneo, Narumbay Pita, M.M. Suk, Patrick Antang, Judge Mining, Amtayin Sanan Tambalut Sabah VFM, Mamagikinangaw, Kalansanan, Datang Lida, Sandang Aitaririmo, Boros Dusun, Usunong Kopyo, Iso Nahiti Pemagunan, Manta Doho Joseph Botilo kaditi pon si kau dia tepi na Joseph. Mata mereka sining manta di syarin amu da syapri puri mananku kaditi kenau kinong hoto kau.

May kakal agarasti kita daw, mga raja karaja idualay na panghal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, o sanong na po nga, mamanaw mantad po narangan ko dit ako matupis, mamanaw mga ikentin, mamadarap yung media karaja, mi panaw-panaw, mangulod file, teko, bo. Tumanod langkod kalidasan sa pamagunan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandat sa minggu na po, nga kapangin kuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.

kumada kayo dito at timpo ba yung karadya antok dot ba nariti kapisan ng anda kumaradya hapon si ko makinangaw ariti ka sa limbahan na toko sa pagipan ng karuhang ada kayo antok dot at timpo-timpo do kayo papapanaw dot a karadya antok dot timpo diti eto ba nikaw jam kapermiso talo na pa duminita do tatuang kapisan ng anda tatuang kuma ariti tambalo toko Charles Loginon. Iya kabisa na nga tutuang tadaw ko duo kumata pinay ko at tambalot ko tambalot sa Bab FM Facebook am ten sanan makinangaw nga wis sa Bab FM kasaliman boros dusun da sa depon diti dit o senong kopyo tabi piwa basa ng barakat mantad minamangon kumata ko ten sanan kadi Charles diti apon sikaw amo agigina kumada Charles.

sumusuot manta di dungol manta da pinawantay ranaw. Mamason kuma di tampulan Yubog Thomas mempay pason ako kuro nakabar do kayo kawan Sabab FM ponsikaw ka di dungol diti ponsikaw amo agigina at pinay dungol aba sinding na sumusuot diti tapinay ko isa sinding manta di Ruta Gideon iti siyo kaniti kano kinungot ako.

mamarikat hapat na ribu lang sa nga daw munta kalidasan ang kagarisan. Hapat na ribu lang sa nga daw na po nga kapibagal miyampay, kumaw sa linaid siyam na hapat minit, mimbasikal sa linaid turo na hapat minit, pamanahan kisinadud 6.8 kilometer, mimbul sa linaid siyam na hapat minit. Mamanaw hapat na ribu lang na po nga kohok nagi, mangidu 300.35 kalori.

Kailo panangko, watas suaran na pong watas bobos to sa pong no kabani pagunditi. Kagumuan magigian na dat hitinapa nga tinarudusun ang bajaw. Mumugunag kudad subagid icon watas, watas liti pengayon italun hapod 4 kilometer mantad id kota Kinabalu, kiginayad 1,106 hapod 6 kilometer pasagi ang wayaan kalimbaganan, montak watas id panang sawa ang kasilahon pagunsawa. Tamutuaran gerai kelapa bakar disan rahat dit kagayat ginawa, it ain tutunan it tangad magigyan na kayanan na pagulunitay, bay na, nasilid ririkatan tutumambuloy mantad labus pagun.

Kailan ka nang po? Sa ngulim na pamantag talutulon Malaysia, nga kutaguang kabalingkangan kalidasan pamumusaraw. Ita nga sukadwagu, kiumur hapadamanam, gisam 24 taon, labi 25 pihatus, kutaguang hagak pamusarahan, masirasi om kamurungan. Labid kararasi, talun hapadam talupihatus no iyalo minaganod SPM taon 2025 nilan alidas pamumusaraw. Kabalingkangan kalidasan po umusaraw na po nga akon ko kaluhayan. Ilan na po nga hal kalidasan dit kigunod taguangan ko piyo. Nung kapuriman ko ahagak po umusarahan, masirasi teko at agak kalansanan, aw ko'y osong lunan, pagyano na pong hupan. Panang kiboros niyang payad paganakan, tambalot teko pakar counseling o pakar kalidasan po umusaraw.

0: Ming, tanda kun parking lu karita mu tu. Nak kain si kagak rasa papati. Nang, pagun tu po karita bukan making.
1: Oh, kau tu kulut. Aku anu hino. Apa ini nak konsep pun say? Kakak tu po haling pembangan tu.
0: Ay, nong ilai ga. Pagun tu po mingkual. Maka kisas karita mu no. Ah, maki dibit. Perpan sangaran. Ginyo makito muno. Amon ka matutunan. Sama aku po yung jaka muno.
1: Hei, riyon to kulut. Aka panday po ngayla mahiyang ratutupon mo karita ni Lono. Onsay po rakon to. Lenge karita noro. Sino munsong rapaking? Lailiap ang making nano. Natayhing po yung solor.
0: Ba, ako kraguang ming. Malansan na ka sumingon ni Lominsi. Ito niyak mapagunti. Mapagon sumubaw.
1: Tapi kapean ayok tupukan rahu munok lut.
0: Kan, ini aku dirun.

S Zone, Eastern Sabah Security Zone no po, nga zone kumuhigan po imbida, iti San Kohisaon, Pogun Sabah. Itinuidong, montok mintamong kumuhigan kinaisanon kavaygan, om tinda, mantad tundon no kalatan om kapunugkuan. Kituduvan no gino, do mintamong kumuhigan om katanangan Malaysia, iti San Kohisaon, Sabah. Manahob kalatan, tumahib pibuhitan, miyagamanazang om kapagohimuvan. Papagyot panamangan pumuhigan it kinisunon kavaygan om pulaw ngavi. Mangumuhig tuhon magigison om nagikatambuhusan om economy. S-Zone papangkub kinisunon kiginazok wang hobi Saibu 200 tahong apadam 4 kilometer papampay opod uvang Megadokudat, Kota Marudu, Pitas, Baluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahadatu, Punak, Semporna om Tawaw. Kumuhigan kinisunon iti tamangan do Eskom, Mazna Pamulisan om Kalajak kumuhigan tindah om Daat.

sundong ahit si tanong pagkita mo. Gisambay na, aw kita po ng kofisa. Sabab na matudog ko, asya na kakutunin ka po si Zon. Nanong katatos na dati ginabo ko, damapos diyaw, kumunabo diyaw. Maitin na mato, kunay ko to, diti, piginabaan dito.

Sugandoy kani Shane Claudius Monjohit Brego nga Vitino Piboyan Sugandoy na aw na hay daw kumana day da nazatan pogun da kotimpun da kapada manom buhan ko commodity da day ho i da hongkot ko isan KDCA dadi timpo da kapamalamazan da kamatan iti miampay ta ko nagi hozo da kamatan Vitalis V Lampat lumamay tadaw kamatan.

0: Oh, tababasi ko si Batan sa bagi na tahap kinoingan, miyampay na gumon, na koy man, na tungot bitua, om sambayang, mantok na kapakangan sa baom nagi Malaysia. Namot po nagi dino, Pinokyano di Tunmusa o Tuhun Ngabi, Islam, it po guniti, da moy, da po padadi, da kobasan, papopi usin, it tabung haji sa bagi na tonudon, na manihombus, it suang pamalanan o bitua, kumadatan na to bitua. Koy ma na papopi usin na miyang 5.20 hombus o kono po kokano na papakito na pagudan ko sinan na point tunod nga nagi kapakito na pinggisaman muntok na manuhok panu Islam kohimo dino. Doi tababazan ako mo'y pinapobi o timpo ditun mo sa damiampay di Bazon Muntali tumabi dom papatak na sakaday sondi om nagi sakaday kapalintan pogun kumadi mo'y pakidadi haji. Abalo pa niti nga sumayimbaw matat sa BVFM kusimban Bos Karazan.
1: Kakal ko po, makinamaw abal itpogun.
0: Bogizan pamunan it saba pati hombuson pavak son damya mazada katundan taman pamunan Kim Tech Chiong Consolidate Berhad KTC da kihogo da atus himongopod lizong linggit it taman pamunan kota kinabalu KKIP da kota kinabalu project it kinaisonon da kihinab da onom hektar dinop so somo da pongoit suang timpo da padang bahu buhan. Piso somo da adadi da hub, da misompu, da mentok da bawagizan penadaan teknologi pinagangan om ponikidan. Tutulus mengukab da kesifatan pakelajan ka wagu da sukukuang na da himong atus tuhun. Na bawas di mantili kotundan na pamungunan na pengindapuanan om pasakazan i Datu Iwan Benedict da kapapuban di nanopo nga tanda tavasi kumada kasunizon it bawagizan na pamungunan it pagunditi. Tumanod ako tundan at nakamoy nga papangkob daw pisa kadazan na strategic na miyampay na company habus kakadazan kamung no o China. Pinasoto di sido daw tumihambus daw kumintilian na manak na sakanay katoynan panonsunudan om kawanan montok daw manguhan kalalahan no papapapu it suang pagun om habus pagun it anangan na papapapu it saba. Natubungan ni Datu Iwan sido punagi kumunubo bazon mantili ikupongo da babazan mamabak tanah daw project no kamoy. Namot ino na bawas ti patunod to tuwa KTC Datu Dexter Lau da project na kamoy pisosomo da kapayang kabas na ginumuklaja kompony gisom da ingapat kogumo katundaan taman pamaunan KTC o konopo ko kapanginga haban da kauhanan na kaumatan nga pisosomo da pisompo da teknologi global om pinagangan Asia na kampay na Filipina Cambodia om Vietnam. Om tumano di sido masono o KTC da papavakas da kalalahano i Ohud om nagunap sa bagi da mangingindapong patitikid da kakamot tay ko kapanoynan om nagi papavakas da mangingindapo tungon nini om uha-uha PKS om muntok da manuidong da pionitan da pangindapuan id hobi da kanu manongkiyahid it nazatan ASEAN. KTC nga mamadimpot na gina ko yung sabatan asil taunan kumada duvo laksa linggit it suang timpu tahu taun it timpu mikot. Dimpoton dino da sinukodong damiampay da kinawangan da 400 sa kazan logistik om nagi ko yung kabason na ginumu binakas kalaja company kumada somok da duvo ngaybu tahu ngatus tuhun. Kopiyon doto kino panoy man natadaw no som binon id koniab. Pinapahombo sa pason do panong ku au gigina di Huguan Muntili datu Sri Anwar Ibrahim kumadonos nga bida miyampay da pinapabos da kalaja sa bagi da nos na po nga avasi. Imamuguno da kondunan kavakasan kududubo om nogi ginabo di auhi point susubay da matad ko basanan. Mazada kapatanan kapatadan do hibang Facebook no boss di Huguan Muntili do kubosian ng kaundunan do nos nga bi na po nga kihogo muntok na tuhun mamigizon om nagi Malaysia. Nos na po nga tuhun di Osomo Kozod om nagi kilati do kalati do kozuzubo di sumakit om suvay ko kibar kabahan o odimot do mandadi di ho do tauntud kiguno do bunakodung do dokutul do manak do pangusapan di Tavasi Kozo. Tadaw no, sombino ni Koniab, di kapadamduwa buhan kohimo, patitikid do taon na po nga mamuhogo, do sa kaday tinimungan na kamoy kumadatuhon magigizon it pototongkop kumagunan. Kapanoy man, tadaw no, sombino na zatan hamin pangusapan Queen Elizabeth H.E.Q. Duvo, do kota kinabalo, do sindak na miyampay kinampazitan na pakakalaja nga bida kotoy na kohidasan. Kalamazan muntok na mamuhogo do kaundunan om

kala jata vasi denos inepono de tanggungan mintamang sumaki de pompus timpu tumano di mohoingon na manapanay denos no HQ i duvo i Hikma Savitri Sunarto tema taon diti di oita na our nurses our future empowered nurse save life papasoto do guno papavakas do kobasanan do opus om kelaja itsuang datimungan montok do kamuhigan do sumakit hansan sido do pati tikid nos do pati hombus do patanam no kagigi na vo do bisyanan to izyo na pangatuhon di ito somok na kozo di sumakit om suninaw timpu do pungusapan tinimungan ka o bago do nos ng pinakianu na gida tumihombus na pavakas na toyhan ng kabahan na maza na pinghudan pati hombus do montok do mudimpot gontob do kagiginovo do ta kalaja tavasi. Kalaja managubang kantakan ko san sandad iya vakas okon ko sa babah do humansan kumada teknologi do ka vago nga nogi mamaguno pisakadazan na pati hombus it pihatan ng kublintan, pambalajalan, pamaunan om tinimungan tuhon. Nabawas di patunod hongkod panoizukan ko san sandad do University Malaysia Sabah i Professor Dr. Caroline Melissa Payus do kasibatan na tala da kantaka na kusan sandat imahahayd do okot do sabab na do kasimbanaw na kuzuzubo i mumaguno do kinsamakan ni Hobby Ohud o papahangkob do Savyavi Nazatan. Katahanan na kantaka na tala at sandat bogo na kibaza da ano da tuidongon na mazada piopuban na tayhan katumzan omhang sungabian do it lahan mo ni Hombus. Nabos na si Doiti, Doit Boboso, na kopyon dot Expo CC om Forum Asia Berdaya Tahan Duvong Ebu 26 in Hong Kong, Bogun. Nabos din na pinasoto na gini Dr. Caroline na tinimungan kumuhakan sa bagi ijon kasimbanan tupulokis itso ang pinggisaman om tamay mo da pointong da om monging kuang da kasimbatan kalatan da kususan sandan. Ipumbuzan kinong nga zubat ituhu da abal. No ko tayo mo o sabah ko po biyan na padam duvo titik ay soto duvo laksa linggit itsibo do RMK padam tohu. Pisoso mo do atus apat ka padam duvo makidadi haji sabah pakazan idana to bitua. Hingga kani tiap balam pogun, om nohu di Jenora Mahin na matarbogizan berita ehwal semasa, om pidanahin di Dennis Primus, doit bos kadazan, tabi Malaysia Madani, om kopi vosyan.

Tapi kung abi dong sa pabiti kiva o duwo ko pahihan na suang hamin kumoy sa napalitit pre kung abi nga na bitagay matadi Hermes Polycarp Mogindol na matat kampung suak pinampang papoy ho dapat dito pagun i Irene Moinin di jam ko duwo padam 2 minit da min subab di kaniyap ko padam duwo buhan ko himo da ho it kampung suak pinampang. Mantano do kaya dan iti, damano do papoy ho, kumada sa viavi paganakan Moinin, am sa viavi paganakan Mogindol, de nombo na pura sa ngizon, am tapinay walisam kinabangan naging avi de Sodomi Chomok, to sa ko natina ni Tango Tiagak, i Irene Moinin, di rontok tadaw kohimo diti, kapadamimo buhan kohimo, do deho id, habangan Santi Joseph Catholic Kampung Inobong Pinampang. Nga pagoy dino obiton pohay datina ni Tungo Tiagak kuma dadayho id panambazangan Holy Nativity Tarawih Putatan do jam ko pod tungo pod minit do dong subab. Moy do atinasan ko sa Diyos Diyos suguto ko kapayhan suang hamin kumaysa na paditit pare ko ngavi nga nambit dagay matadi Hermes Polycarp Mogindol da mentat kampung Suok Pinampang popoy ho da didupogun i Irene Moinin di jam kaduvo padam 2 minit da misusubab di koniap padam duvo buhan ko himo da di ho it kampung Suok Pinampang mantada da ko ya danditi da manu da popoy ho kumada sa viavi paganakan Moinin sa viavi paganakan Mogindol da nombo na pada singizon tabinay walisam kinabangan naging abidet Sodomi Somok. Ito, so ko natinan ni Tungo Tiagak Irene Moinin doon to tadaw ko himo diti kapadam himo buhan ko himo doon ho it kabangan Santi Joseph Catholic Kampung Inobong Pinampang nga panguwi din o viton po hay natinan ni Tungo Tiagak kuma doon ho it panambazangan Holy Nativity Tarawih Putatan do jam kopod tohong opod minit do dong subab.

Kapoy Hans Song Hamin Kumoduvo na po diti tapinay ko nga vi nga nambit na gay manta di Adrian Bruno Selvester daw mantad kampung Pukakon Inobong Pinampang papoy ho dam di dupogun i Bruno Selvester Kondokor di jam kotahu tong pa dami mo minit damin sadop di Koniab kapadam duvo buhan ko himo dari ho i kampung Pukakon Inobong Pinampang. Mantana do kaya danditi, damano do papoy ho, kumado sabi abi sinakagon kondokor botingal, day nombo na po da singizon, sabi abi sinakagon Raji Duwaya, day nombo na po da singizon, tapinay walisom kinabangan ng ingabi dahit sodom itsomok, to aw po din o ihan, so ngayon, soko na tinan itong otiagak Bruno Sylvester Kondokor, to mandad po di ho kay katan di ho sonto Pinoy ho. Moido tinasan ko zodio Zeus suguto ko kapoy Hansong hamin na paditi kumadubo pwede ko ngabi nga nambit dagay matadi Adrian Bruno Selvester damantad kampung Pukakon Inobong Pinampang papoy ho damdidupogun i Bruno Selvester Kondokor di jam katahu tahungapad himo minit damin sadop di Koniab kapadam dubo buhan ko himo daday ho i kampung Pukakon Inobong Pinampang. Manta na do kaya daniti, damano do papoy ho, kumado sabi-abi sinakagon. Do kondokor botingal. Sabi-abi sinakagon Raji Duwaya, day nombo na po sa ngizon, santob tapinay, walisom kinabangan naging abidet, sodom it somok. To aw pa din ay han, sangyan ho sa konatinan itong otiagak Bruno Sylvester Kondokor, to mandad po niyo kay katan niyo santob pinay ho. Ingka kaniti, kapayhan, dubo kapayhan o swang hamin.

kosong na takot po da jam ko tu tapi ko ngavi da dong subability kopi pesian insan pagu tapi ngavi da ka uni da tidur radio da dong subability kopi pesian da dong subab ko masa ba mi makiki nang au audi nai hano inko ko zuvo tamano dong subability hansana basi kapapanayo no po id ko posisyon da takau kyo dong subability kada hibay da jam ko tu tong pud minit ki ba do ko mazon do tino menakan hozo tadau ko tahu pason ko ba de ozo tapi ko ngavi po pobuzo na po pason de zo ko ma de ti maza do WhatsApp de ko maza do Facebook de sabab FM kyo tu jam ko bahu do dong subab ki ba do tino kibada tembuhui kumada deti it konti Sabah VFM. Isay dati no, dado na po dia zo, dono don dia zo, maza do Facebook do Sabah VFM, do TikTok Sabah VFM, nogi maza do hobby no, do frequency do radio si zampo nam duvo, titik du FM. Una po sang kuwa basi, kutay man, teko kutay nando, radio do si zampo duvo, titik du FM. Kinamay dado Atus Om Tu, titik iso FM. Atus Om Tu, titik iso FM. Ay ho mazadi ho dokan ko mungkin ngaw di kesemban bos kerazan. Di timpu di tito pergi ngabi papauni zikoy de ti it sa pavi FM do papauni do hozo ngabi do kahamatan hobi no di timpu do Wuhan ko himo Wuhan mikat ti mentok do malamay do tadau kahamatan di ti om tantu no do tinaon di zu hozo ngabi do timpu do kapamalamazan na tadau kahamatan. Ngaw di zu lamazo toko tadau kahamatan di Jonis Michael Tangin om bay no miampai di Kle Petrus Edwin tadau Wuhan Om Ombituan kesempatan bos kerja ni kot binasi suau temai mo.

Jody Jones, Michael Tangin, dari kong V. Lama sa toko tadao kamatan. Nagi tumiyombos de Michael po hombos sa opason maza do WhatsApp da natoy mo. Do tadao bay no diti, dari kong V. I jam ko nam itsabat kyo man ko po hombos sa. Kapi po siya ni MJ kyo de dong subab diti de WhatsApp sa VFM. Kumadi ko huminan ni Hermes, dato Hermes Jakim, ko huminan ni Mohingan Kampung Lakot, Lakot Anthony Jakim, Mismus Jakim, Johnny Upin, Tompulan, Nam Savi, katutunago, ikingan, gisam na Z, kaditi, Hansa, na hidas toko, tumay mo, katodan DJ, to saw, kaditi, Iko Yokmen, kapibasyan, na diyo, Koyokmen, dat papara, kapibasyan, nung subab, tada, katawang man, diyo, DJ, tabi, pibasan, nam, kapibasyan, timpu ka, matan, montok, dato, yung sanan, tabi na yung tambahot, kung, vidad, nombo na po, diti, Hansan, nombo na po, daong hidas, tumay mo, makinang ulit, kasi bad boss, kadazan, na ikot, binasi, o suaw, tumay mo, kaditi, Joseph Potilo, kami po siya nung subab tara ko tao DJ Suga. Pipasan no obalyo zo am sa babi makikinango tambahot sa babi FM FB makikinango radio mega di Juliet Julita Margaret MM Sok Maria Johan Josie Mindong Lucy Dayo Inay Sugod Inay Sandakan Julius Pansay Florita Kinajil Joaquim Kubot Edward Lo Charles Loginon Edward Jakinon Om Nagi Advitus John Modoit Marius Marudin Gawis Petros Quintin Tambunan Om Nagi George Meaning Dat Elizabeth Maurice Patricia Nicholas Patrick Antang Francis Edward Siluk Joseph Golombo sabi diti dahil kasembahan boss kadazan makinangaw na makikinangaw na kasembahan boss kadazan na dong subab ditika. Shalom DJ Zoe Florita Kinajil kapi pasyan na dong subab kumanda diaw o mahansan na basi kinapasikan na mahidas tumoy mo tabi itadaw ko tahu ang piwasan kumanda diaw mason kumadi Florence nagi kumadi Helen Yong Justin Gabriel Adila Duvanson niti nagi Amelia Gom Joseph Patilo Dennis Nicholas Yong Barus Marudin Ingam Satur pason ko no balia zo hansan hidas tihumbusa to kopyang bahutan tabi piwasan kuma oin sanan kotahonan DJ Suga DJ Suga, kota biyan tadaw kamatan kuma diaw. Kio kabago di Florida Kinajil ni Kot Binasi. Bah, kakal pa tako daw makinang da hozo ng ability. Pao ni ko da hozo da pumuhis da dong subability. Kamatan manampasi sundu pisampuban Sara Agustin mempay di pidikanay.

Sinurambi tayo na intutunan nagi sa bagit tambunan viewpoint. Iyapoin ba it kampung dalungan tambunan na po nga isa pabaguti ko ton katambuhusan age saba. Vaki di so kapo pakul ko basanam tinaw kadasan dusun na pihi sa bagi kapo kapanadaan sinurambi itinidong do to humiloting om tinodo mantad bosi om ni maan votiko miyampay votik susumuni poing ina intutunan id uvang tambunan. Miyampay din nanggaw po ng apat nita mamadandi o sinurambi diti do ko ki kita na ito gingo idpo sa ihi uvang tambunan nuhuna bahu ontok dong subab toy ontok abasi oko zuvatavan kogingahan tanaw tumanob om sugi tongus mantad konuhuan kroker.

0: スはアウトマイマ
1: Panahan hosong patakotohu desaba VFM kosohimbaan bos kadazan no code pinasi.
2: Panahan hosong patakotohu tebrego ngavi ka timpu bay no diti auzo pomenay nemo telepon dong subab ditik yo tu ikot pada jam ka bahu dong subab ngaki bala to buhui kudoid konti saba VFM dong subab diti saya dati no hindak dan pada zunga pengko panga pason tantu no dok hombus ko pason na pinabuzo mazado WhatsApp patay ko doy Facebook tay ko TikTok dat saba VFM ilusia tati ko pipasian na dia DJ to swao sugah ka diti miyam pay do makikinong oh hansa no hidas to moy mo miyam pay pagkanakan no umasam umasam doiti ti DJ ka mantad pa di ko sodop ka anak yun sabi bing ka doiti gumu boss do umasam de timpu diti masan sa do kumatabahot ko Bridget Samuel Janice William Rita Dedora Maria Nick Basintal Helen Yong Dennis Nicholas Yong Andong Junis Lim Peter Kilanom John Tati Elisha Lilim Om Jonis Mansatil James Sham Charles Loginan Antanila Jawin Om Savo Om Johnny Upin Om Savo Tampulan Om Koyok Men Om Toyin Sanantambot Sabah VFM de nombor na po mungkin ngoditi kasi ban boss kadazan kopibusian do ngosu bab tapi pibawasan ka bubosian de zusengen papana kulita to hamo walahan do ngosu bab iti kada kokoy daw kabago nikot na si kotodan Lucia bibi Jonah Miadin kopibusian de diao i Jonah mason kumadi Bridget Samuel Morin Jinicol Helen Stimon Kololina Lojungin Jailin Oyong om I Winnie Totu Margaret Jawo om I Sontop di Kota Tondogo Nobel Yozo hansan to may mohidas ko otobian tadaw tagazo do kamatan kumare di Yozo sa bibi ko blakatan to kono da do matad binamangon om tadogo Jona Miadin na matad simpo do papar tabi pibasan tadaw kotohu kaditi I Julian nya pa ko pibasan tadaw tagazo do kamatan DJ Zo Julian nya pa di Tambunan pasimatan iti ananganzo do pamason kumasa bibi ako madi binabuzo da pason ko yang pay nagi paganakan sa biabi ang kumana gi sa biabi manan panay da DJ nga bi insanan kaulisan kong bahutan ko nga bi diti makinang ulit radio dong subab da bayan diti pason ko tabian na konsikan tadaw tagazo da kamatan balakatan takon nga bi do mantad binamangon tabi pibabasan kumaka katuhanan ko na diyaw DJ Suga katuhanan nagi ko na diyaw sunduban kamatan ay sobohid miyampay di Zandi Janila Simbang yang pada Anas Tani Sosom saya bi humazo ngabi dai pagun saba om ngono ngi dozo hozo di mini industri ko ngabi kopi pesian tadau kamatan kesimpan bos kerja ni kod nasio swa otomai

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi topiumanan.
1: Kawasan nogi magano Hurix gamat ubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi topiumanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, pharmacy om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Babi pasian ko ma di Richard Binginos da nang usubab diti da sab WhatsApp sabab WhatsApp sabab FM diti babi pasian tadaw ko tahu suga ham sa babi tapnay tambah da makikin ng odok simban bos kena zan ko tawdan mata Richard Binginos da kampung Tinduzon sugod Richard Rona Denny Richard Denny Rona Richard at Kampung Balalait Papar kopi basihan di Jepong Kapsa da Pason kumapaganakan Richard Oti Lianun da mamay-mamay inay-inay nga bitambahod da Saba da Miaga da Marinus Tony da iho at Kampung Sindil Putatan om nagisa may bitambahod sa BFM boos kadazan Hansan Abasi tumay mo hinas tumay mo om tabihan tadaw ka matan katohodan DJ I Charles Loginon kopi basihan na dong subab tadaw ko tahu na dong subab diti o DJ Suga diti om nagitambahod nga bit I Joannis Mansantil Joannis Mantahan Datuk Protasius Mukiao Simon Justin Raymond Dunung Gideon Mojiwat Gasikui James Syam Johannes William Datuk Elizabeth Morris Joseph Petilio Claris Lajibin Emilia Gom Nogi Sababi Tambot Sabah VFM Ipu Ngabido HO220 Tensanan Tambot Sabah VFM Kutabian Natadaw Tina Kutabian Tadaw Kamatan Tabi Pibasan Kosikan DJ Suga Izo I Charles Loginon Kaliti Sumusud Iti Kopi Pasian Adong Subab DJ Suga Nobal No Abasi Izo Beti I John Tati Damantad Kampung Langkawit Papar Kaliti Manu Kosibatan Mamason Kuba Oysanan Tambot Sabah VFM Miagadi Mudigi Robert Obot, Johnny Lajuman, Johannes Majari, Frankie Tan, Alice Shelly Lim, Verita Mandak, Stella Om Saya, baby, makikinangaw din, and sana ni katutunog na tau, wino po nga, pagganakan ko sundi, may paypason ko, tabihan na tada ko tau, tabi, bibibasan na blakatan, tako na mantari binamangon, at oh, hodan, nijisug ako, at pinapombos, iti pason ko, inka, na bagi ako, tahodan, nagi kumulay diyaw. Dari, ang ano, zo, di Ronnie Jimbangan, tapari ko nga, manandak, tada ko basanan.

Oh, so di emblem ay don dapat ko nga undok nga daw. Undok nga daw kamatan. Nagpito ko do jam ka. Jam ka tu himo nga pa mi so minute nang sabar pagunta ko. Tumihambus pago do. Mi ampay da paso na pinabuzo maza do WhatsApp net sa VFM do ng subability. Kapi po siya na di ang Helen Yong. Sabi abiti mo bosok kokomay do masamiti. Shalom, kapi po siya na dong subabam tabi balakat asam ta sa pau ka bago. Si uno kumadin na hisunan om hamin patatapo na paginabo kyo kumadin minimangon om kutabian at menandak tataraw kamatan kumada sa VDJ sa BFM ang paganakan om kumada gidik sa VFM at tambahot sa BFM ti WhatsApp TikTok om eh gisom zet o sa dutay ko sa mok hansa na ng ohidas tamoy mo miyang pay katay mo tako na dada blakat doto si madaman tada minimangon om kanaw no manginom pa daw bike do ha suti mo tak do papay do di osokit ka bago kutaw na ni Jay ang pipasan sa VFM matarago Helen Yong that inanam George Gimbon kapipasyan na diaw izaw George Gimbon mamason kumada sa VFM tambahot sa BFM FB, WhatsApp, om sa VB, tabinay, pinsan ko nga bi, nombo na pala pangyong om yung pay, napaso na ansan ang hidas to ko, tikit ta daw. I Johnny Upin, onwabal no, sa mga makikinang nga bi, ansan ang hidas tamay mo, yung pay paganakan. Ka nagi kuma, o yung sanan ko, mabota na sa VB FM, hobi no, kuma deozu, ito mo'y mamukab do pason kung madapaganakan ko mega di Gunhoing Simon Justin Emily Ago Marius Marudin Helen Yong Maria Jakim Rosogod Julita Judith Om Siko Yokmen sa baby makikinang do kasimbaan boss ka na zaniti pason kapibas yan do tadaw ko taho om kutabian manandak di tadaw tagazor kamatan om pibasan ko madideozu o insanan naman tadapaganakan ko Johnny Upin patohanan suga i Elis Shelly Limiti om kumadi akaka ko kumari niya o nagi mamo boss abang-abang ko pinsan nga bi ipaganakan na iking nga no eh gisom na zet ka dito tabi tanaw ko taho buhan kamatan hansan to may mohidas blakatan to ko na dahda matabi na mangun matadogo DJ matadogo i Elis dahit manggatal ko pipisan suga kada hibay kyo ka kano tabi biwasan ko madideo zu bakit na ko hozo di Daphne Charlene Albert kamatan bisampuban to ko mao nagi hozo di Peter Jupiter Benzing Koy mazan, tadaw kamatan, kusimbahan bos kadazan, nekot binasi, o suaw tumay mo.

sangyan ay kat Wuhan kahimo. Nakaguhi da o sindak o saba, montok mamalamay kalamazan kamatan. Kalamazan tungkus ko basanan ipo piso na takaw. Aw manutul tinaw, agama toy koin tutunan. Tumimong takaw da lumamay, itsunduvan pi saan om kipihumagan. Sangavyan tako mamalamay kalamazan kamatan duvongay bu duvongapodam onom, miyampay kidum, kubasanan o magisusuvay ta kanon. Kalamazan kamatan duvongay bu duvongapodam onom, mongamot pisampuvan mamalamay piyunungan.

0: May kontratipo, tapay ko nga, Vi, may gadi na kumoy ko di kasubab di. Do, tino, montok na tadao bayo na kiba na tong buhoy, do, songon tong buhoy, do, moy na popoy ho, kumoy di ti tadao kamatan, panandakan tadao kamatan, om, ogumu, bagya, o, babazan, o, ponjulon, bagya, om, iso, ikumazon, do, kagazat ko sa ginabo nga bido to na timpo na kamatan iti nga kokomoy iti spot ko basanan dadi dahit konti iti di maza dahit dahit studio dahit sabah VFM dahit maza na Facebook nga okito hingko ko zuban iti miyang paita ko di Gundohing Terence kapi bosyan di o Gundohing
1: kapi bosyan di Jesuga
0: tanto na do sosok kita dong subab iti kyo
1: ina kata bos di Helen yung retino tabi blakat asam tasapo.
0: Nga awi bagya ka panak do ka bahing kangan do muga diti kontik yo.
1: Ay so.
0: Dadi mega no tutulus to ko may de pibasan to ko diti ko komoy diti spot ko basan niti om ticket to niti tantu na do ponjulo nom tantu na do kahanangan nga bi do tun ginumuan nga biti ti spot ko basan na di sang yan no spot ko basan na niti iti ko mazan na zatan pagun ba ti kanyo?
1: Oh, iti niti.
0: Om dadi sengyan no ponjulan iti spot ko basanan iti.
1: Okay. Paguyi katuhadan kuma RTM sa BFM. Minumuho regay iti umbos pasal takudi patalang tiya piboyan spot ko basanan tako. Insan pagu taon ba ino katinanan spot Sabah nonuan do kelajalah untuk penganjulan do piboyan spot kebasan nanti dan spot kebasan nanti mengan mengan anjulo do untuk ketong pon me ngam kamatan ti
0: ngam kamatan om
1: tadi tong permiso
0: oh dua tadau
1: dua tadau ti
0: nomor dati no
1: hud SMK Bahang
0: oh
1: isaw mok di KDC eh
0: aha
1: no ponu di menal KDC
0: oh tempat
1: di tempat tu aisa di tempat daw so minoho sekoy do school di sepaping SMK Bahang.
0: Oh, kibado gana da deho diom da di deho di do ponjulon ngabino.
1: Ya, may garit kitaun lagi kibana do dua tahun di SMK menganjul do wala. Do spot ko basa nanti.
0: Oh, tantu na do kumatap ning ngabi di anangan do mintong diti ko ko